0: ebinom anya me yakawa ana ne hwe won sa eduba bi na so oyi ni jafia na asabato na yende ya yesu nyame ya wati ye mu
1: yesu
0: I know